0: 16 minutos, alô? Tu cheiria wali a chimwene? Twamanyiri na kwa viali? Karibu, karibu a chimwene. Kalebele kwanga.
1: Kalebele kwanga ile. Nani shemo sagula kuiona. Waguru mucheno bini wakongweo. Aba wakongwe wawa. Jawa junji lenu vati vile waime utawawa. Ajiwa ngoni na jwa kujwa kunyenga baba ju. Mwanangu mwanangu wa wajangu wana alombe ile wa. Wajiti kebebo nga pambondi. Wala karo le walume wapane pe yoyo.
0: Nga coronavirus. Asante.

0: 3 horas 26 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Tua mãe ali na rua Viali?
1: Ela agora, tua outra filha, Mauta.
0: Ah, o dia é o Ideroni, tu vê ele?
1: E gente, bem, bem.
0: Caribu, caribu, a Marizia e Tanita de gelado.
1: E aí, engane, eu não vou chamar a mana, gente. Eu te, ela foi. Acabou nesse mundo. Ana tata kamunaba kamunaba. Kaji kama changa ba. Yangu jana ukana ti aini baba yangu panga nini hiyo hiyo. Kana kupanga ni mbundo pola ka. Ja uli je kata mko kuti kata mili yako.
0: Munishele bana shebeo.
1: Eh wale na kuta mni unemba urupa kuti wangu na ndai pe kuja ya kudia ya kwatu nishele. Ibu ni kwa mama prati wa marengo.
0: Ah.
1: Ni wewe unakalia hapa ndio kwa malaudi ni ndio anakuwa uwe amani paka la maudi atadeka jumba pa nyumba pa no uniba kungura kadi ya paka jumba kala na ata ndio kwa kumbula anaye ndio shalima kuika na wa baba malai ndondo kika jumba kumbuja mure kumbula kama mure katimu unipanya jidingwa Murada cipu tu baba na baba. Wadi ni kerepu paluala aje jangu. Murada lele cipu. Wadi ni oh kulemu oh iai. Mari nak umum berita. Mujuga baba neji ucapan cuci le. Dewa le cuci.
0: Kune kari ageni.
1: Ee.
0: Anu sebe benga kurari aga sugar.
1: Ruga je kujia na ruga je kujiona tikujo kwa kaji ruga jaji.
0: Yishu wala.
1: Ruga jwangu.
0: Mhm.
1: Yari nanga kuimara tiji na mboku uja wo singi la gaune.
0: Yizien.
1: Rano munyiga ni. Achinjango wangu vika na jinonda hiyo kwa hadi ni ongu kupaleva o iyai.
0: Wo asanta kutuvika na bandu.
1: Asanta unataka kwa ile kule kaidi kile.
0: Asante jikulungwa.
1: Unandalari na chembe.
0: Asante.
1: Asante bale ugambona.
0: Asante.

0: 4 horas 20 minutos, alô?
1: Ano chamali.
0: Unejua chimwene?
1: Veleo tunya matafa isi president ya shimbeta utuchila usheshi ralanga kuno kunga uma chamali.
0: Avele jiralamu.
1: Salamu rianda ndazi bata mwaji chamali. Ezi nati asani.
0: Asante.
1: Tuwani kila po ni itende Margarita Nchamba alabata salamu rianjini.
0: Akuvikana.
1: Omara Amadu wala o manja wala alabata salamu. Ya kuni ni itende Ashmesha Abdul Sakaria kwa alikorea kwa alabata salamu rianjini. Uyu anga ruma salamu. Unipepo baba yu Lule Yusufu wala alipata salamu kumwane maisha bitabili wala alipata salamu ni wantu kutupe wane wakumanyi kende wakumbika na nene matafaisi prezi ya shindete apati jini che mwari mazo kugambo
0: Asante je kulungwa.
1: nyadile kwa bazi nyo
0: Asante.

0: Oi, Vangavela, 4 horas 25 minutos. Alô?
1: Alô, Jemadi.
0: Unejo.
1: Jimusha udi, kucheria.
0: Tucheriri ya wali ajetu.
1: Haa, tucheriri.
0: Karibu, karibu, liina kwa viali ya vile shiralamu.
1: Mune, alifa imedi taimu, akunugumuri kuna renyeja.
0: Ya vile shiralamu.
1: Mwabaralamu, anyumba jangu, ita kustini. Alamu hapa, sema idima hapa dungu ya kustini. Kudeshti yangu kustini. Kudeshti yangu mbolomba uvoroni, alamu Erike Mustafa. Inasi Mustafa. Kujaba malugu shema hadi tabia imedi. Kujantau ni mo Lucia imedi. Na alaku jishema hadi wadiba marengu. Esi natiasana. Mbiti nchwembo. Bari. Asante jegu lungo shema hadi.
0: Asante, mpaka kane katema.
1: Ucheri achi mwene utomari ya kuja kujira rapani. Aboni, aboni ino nyile ino nyile.
0: Litlari mpepe bakutiba wadu winji. Aya, sata jie kulungu achi mwene.
1: Bari ngu madijiri achi mwene che magumbo kuleko. Bari, tenda sata jie kulungu.
0: Asante.

0: en tua kala hamuta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama.
1: Salam ka hata kwani?
0: No, no, salama. Nuluma nani ni hamuta punya telefoni.
1: Kidari bento ukwampani.
0: Ya, wala kuhu karonu na yogo.
1: Ukwampani wa muitano.
0: Kendre mutupu wanipo karonu na... Yo kono kono mwa sula yo wa so mwa pia hi hao
1: o mwa pen ba purwele ta
0: eh ku yo kume tu wi wai bana to al bali bashaka
1: si ba ki ngwe ki ngwe re tempo ba
0: ehe
1: ah ki kele ko gresha ah lo ko pro ke ni murro me la o mutuku
0: ehe
1: ah
0: ahe mi shere babao so hale salamu
1: ahe salamu so pejera sa fanya lu kutore mtego
0: ni kote po shukurela
1: ala shima na kotele ne familia ka yotele pahin
0: ahe
1: takele salamu
0: ayo
1: na tuwa otele kimekela ka nikeresha katoli ka wenno
0: ahe
1: atu kwenye mkokota
0: asante nera hii wamta punya telefoni marela
1: asante asante
0: uluku achali
1: uluku watele kalim hiyo
0: asante.

0: pitimpina? A pitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he. Ko chichi miha ka ne mune mune la pe.
0: O kititi miha, nyumo ha wananta ko kititi miha mi? Wananta ke kende wananta ko kititi miha mi? Ki moko ha. Wananta ko kititi miha?
1: Ka kwa wale. Ki kuiye ne mune ranyu mwereke. I, mutia nola na ki chichi miha.
0: Ha. O kititi miha. Mi vava nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela, sikibali kipachenda kami uchapi kuo mekaka, uchapa miko meka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapilani. Nyundo mimu kilati, mupuelele. Hey, mutia nololelo hiyo kikachela mahaya sheni, yokala
0: Meji hen, okihimerensu, mwahene hen. Nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mumvonyanyo kinona, wii, anikopiri.
0: Eheni, mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socha.
0: Wakula heni tukina?
1: Oche kula na ata onkala ntoko wiva teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wi apitimpina. Mchun siveliwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi maraka. Kwecha laka. Sivava le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni maraka mela. Mwi ikapiyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Mkamala. Bitu wako unaka pee umala tu umala. Kama kwa limiki mi kikilote tuwe kia bakani nivene nyuanu hii kendu mi etensawu yowela. Hii mi etensawu yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawu ila enahala uumalani.
1: Ani kopiri.
0: Huh.
1: Sinto kwa vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nchekule kama otaheni. Musuru kumapanyaka mundrumela ye kinyu. Mwahawa cheni. Kani nchekula.
0: Vani nilota ya musuru ku? Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jarenda wa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Viva nukono kwa waka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwape ya vakireherera munacha. Ano ereke eocha nkiwiha.
0: Mike ndre. Wako na kumala tu. Kinimi ii mkwako ula himete. Mkwako ula himete. Purike miki kere wikire. Bakani. Mike ndre. Mike ndre murimako.
1: Itensawi yosi mwele la mahawa he. Yose yyo. Makale la bate ba. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kino mwone lende wawi. Wewe muna teanyo. Bate ba muna mnyomiwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachela ni?
0: Mi apale kinene mapwa hao vato.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi apale pena kipwa heo vato.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya meshi. Wapi ya weni honape ya pama. Si. Honape ya pama. Mutucha miniponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahe na chamalashi. Ne mutesa muhenda mo. Ne nadu. Nyo mahusi ho wape ya soka.
1: Mutesa o marungu iha.
0: Meshi woko akulava muruheni?
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye woko akulava muruheni?
1: Miyo nkano no kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru kumu nchuka mneheni. Mokala no nihuta na nyo mungela nyo.
0: Meshi.
1: Mulopa na tonera ya.
0: We, ona hale miki lote tuwe wiwe. Mika lote kare tuka akulava muru. Kika akulava. Baate va mulopa na tani. Baate va.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hako. O hipo hako baate va. Uipa kaho?
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweku na ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michwichwichu vata. Miko vela tu. No, anamo nina wachi. Halikipachendaka wachi ha. Anamo nale hiya kutela wakina. Anamo na hinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wana miravana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Maya pitimpine tala. Etala.
1: Etala?
2: Nah, etala.
1: Wiki wasa mai.
2: Yakalene wa mwere pa hii, mkiruwe liwa kani.
1: Enamoruwe lawe wa manaka.
2: Mwere mna mtopa, mna wabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ate vaa, chumpia.
2: Ishento?
1: Ati ta.
2: Hii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri hamo teni kina ngo cheda. bale bale khangulu miha ya waru a puti ha maithaya ya nwa yo a chuka bla ha hikalo yo jababa nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo baba o khala wene ne reke hai o chekula ro unhima go chekulo wi I pelano sabate va musuru kutula kimpanyaka nari miki kalenne ne miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hada wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani kunonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai
1: mm
0: apapala hulu vala
1: mm
0: ali mwerge wa hiro kan kila yo
1: kingu
0: yoni haleni impela ntumiheke ali asike okhwela wiwo ini haleni impela nikawani keba
1: ya wana
0: amgora ali yalikhwela baba ani mo ro musaya epa kintune mpa ora no seke ala hulu vala khamteko wa hiki roga ngelaya yoni haleni ni thuya ba
1: otongona hulu vala hulu bande
0: maya khala mira omu maya mira karere Eshem wa hulu valale. Nyom ale yore era mahike roke. Vanonto empela. Mwase ke mbira umkina no khala papaka. Papa akon khala papaka.
1: Ihi chumbu ya. Uwa konfusu.
0: O onruava onera haleva. O suwele wera wa karune mpa harine etu. Mashala ale. Mahike roke nruwa yao. Kahi ya ni roke. Kono wa kapeli hawa wa. Tame mingina atu na yale. Aro khala la papa. Mio papa tin hau yari wa mwana yari wa tin hau hanko sopi wa nakale hamba hiwa iku nakale hangi wa hamba hiwa iku mio nto yari minare mamma wera mawerea ali mahike roke ali ya roma anyakuli anu otawa mekaya

0: Timpina? Apa Timpina?
1: Dapat.
0: Ai. Matapa la heliwe maka mahawa he.
1: Ani kopiri. Maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kimwenrangi suende wapea.
0: Meji. We waswe da we matapa oheliwa maka vaiko. Ni matapa oheliwa maka erivati. Enna hiya no siwa wene.
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we. Sempere kaluta kukakula. Sempere kontrario. Meshi kwa le asua problema meshi muwe hanu.
1: Ani kopiri.
0: Kwa le asua problema.
1: Makulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Makulu mungwe.
0: We. Oo kala na mpwano. Oo kala na mpwano.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiku haka minto.
1: Owi. Wokala monele porque minki nona vo mahene nyumwe reke mpia bateva ohikulu miho wa hikala wa kulana opia bateva abiti mpine leshe itriyo mnone lela olelo wika sinapi gwa sana baba le kaochi chimihaka ni kapea ka sana yokala mweranyu yore rela
0: mechi hene ka kakulume ketu okirukunushele ketu kurume kakirukunushele maha wa hene
1: apa alaki kokipachere ntova no upuchera ne mwalaki wanyu.
0: Iyi. Meji, we. We. E no lela tani o wiki vehe ke hiya.
1: Di.
0: Mi ipuisa kira kano hai. Kana ka pani laki respeitari waka. Wano we hona kiti timhe nene wakani. Mi vaate laki na halupa. Mi kinaki pwa heu. Para we ano ko wichu wihe. Para we ano ko wichu wihe. Oh, mi kina halupa hao
1: vaa. Mi nko ova ranyi.
0: Mi kima kesa waka vaa. Miki make.
1: Muchochele sa winyo mpahe.
0: Mika alutika sempe nukurukunusha. Kere ha piti kushe. Kere ha piti kushe. Kere kere ha kapiti. Mezi we. We wala kiwe hii hao. Unawaye omalema wala kiwe hii hao.
1: Miki iku kohento nyu.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hao omalema u.
1: Vale na nakilanta hu ni uganana wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hao vateba.
0: Mukalelo wa ama kuwa hene. Mukalelo wa ama kuwa hene. Naino titimiana.
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele
0: mteko uchichimia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koko koteshe kuchuli. Mejivate vanahala witu yana.
1: Minto ki koko heni.
0: Kendre, kimo okakule nero witu yana vate
1: va. Achuno wike mkilate lanyu korapi heke ni korule ke ni sowara yo.
0: Miha neki nakwela wia pale wikiteshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano nyumu andre mwa kulumuwa miki na moha sulani.
0: Si miko kulumuwa. Wala pina kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masitiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote. Sororoto. Kino uchelo nene vavate va. Mwahawa heni.
2: Mai.
1: Jumpiha.
2: Eh, yeri ihe ni bate ba?
1: Mota she.
2: Kilo wona papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi tuwe chukucheka bate bali. Ano, weiwe, ambara ni. Mosu wale wera nkala weiwe o wakele weta kasa.
1: Ala vinya va enre we miko. Waha. Kino vinya wa bate ba. Vanta rupe nsao. Vanta ekacheli
2: wa tewe. Ka panyendre weiwa. Ni ntamu na kwa ole domingo. Arige ku. Apa binyo, kalupensa motasheni. Agikusha, osino ni virao. Kapanye baate vale. Itaelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe kapanye chukuchaka. Mapensa mwava vale. Ntamu kwa koko hei ni tuila mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwenle. O watama baate va akusha chusaya enre mikinopa. Mkinaka chela. Apa alake nlo uyaka cheliwe kwa kalupensa uiwe. Nna khala masin kuwi alivela ekacha akelo ka cheliwa kahi awathandile openshawu ibo yavoreiwa enyo khala onani mahiyeke awapanye mwa hawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwaya
1: akhala no
2: muthu khalo pensawu ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wahia ale msuruku anchame kaya miyo mwana no chelo kivaha.
1: Hii, tiba kaa hii ya kaa yu.
2: Ale mahiro kepa hii, ale hukuluweva.
1: Opensao ni purunu kala wa mchua arino vate.
2: Owa nasa, nehe, anewasa, shinamani ya lalita weyu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mio maninho tumbu papa.
0: Mi mwilo lang kinona pama.
2: Ehento papa.
0: Mpake semana. Murulo na kidwe. Le wamiri maupoti. Poti.
2: Masulo mhoja.
0: Nari. Nari tari.
2: Baba kanoni ni pruni mpukiwa ni puka. Nipagiwa ni puka.
0: No como pensioni. Eo pensa uno.
2: No pensa uka ni mpagiwa ni puka.
0: Na adoresa usina pakiwa ni puka ya.
2: So
0: shuma. Meji narikisuwele. Narki suwele nka piru resta usi.
2: Ndo papa baba mungwere iguanyu. Mungkala nani? Mpensa umumu. Mungkala mekinyu.
0: Kama kano resta usi umuto. Atuwa enakala wina tutovira.
2: Kaka nila tuwa shukura ni wama uwa bahani puka.
0: Ay, nari.
2: Ay.
0: Naru. Nari
2: kasa. Ndo papa baba. Mwenye gule la kuwani.
0: Ay, manaka. Kinovure iwaru. Wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
0: Wiki hukolo ilo wani tuyomito.
2: Papa kebwe hinulu mwa. Nari. Kata hukolo wani.
0: Nari.
2: Magilati kina mwari yu.
0: Mivala pena. Mivala pena kipatapate wino pa hii.
2: Miki wale ni tamu na kule. Ay maka papa wanyo na ugeri wope sawa. Mika kupu ila kakiwa kuwere wako honu wano uwere wampaka hiya.
0: Miki hukolo ilo wani nari. Nari.
2: Papa. Vayorera.
0: Nari. Neo familia ni nkintuna.
2: Nari. Mhukolo ilo wani papa.
0: Miwani wile kitawile mawowo. Mikitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ha? Ama yale awani iwa rimeka, nimu hawele. Nyumu rupe, sauni mrove, nyamu kushayi kuhumuru anu. Ha?
0: Ay, wee kinyakuleke. Wee kinyakuleke. Ukivinye rova.
2: Kinkele wa yale mai, amoro ulu mahani. Owa wangu kale, auge roo itani wekale wenu.
0: Nkina kwelo mwona, tuwa pitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri haa, papa.
0: Ay, mika
2: hazela. Uwereiwa, uwereiwa. Mpajiki makali hero.
0: Wala peno pensa uresa usi unukina virile peyo.
2: Wala peno uresa usi. Wala mvite wansuri. Wala mchege tukohono otopi hato uwereiwa.
0: Aya, wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina virile peyo.
2: Iha, mna uwero kure pao.
0: Nari. Nari, atewa amiri mau.
2: Vankinona mamubi, ha. Kinoaro, papa.
0: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohiyo. Ohalele mamea wimi kirure sauzo. Ohalele.

0: Mama, mama, Maye.
1: Chumpi ya.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sa wewe. Aklilin tamwena kwa lewere papinyo anoweri iwe. Kaya hati kwa naposha muru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenye enyu. Matikwe na papale hokolo.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shen.
1: Awewe nyakawa ya nraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya riwora kamela.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Mi owi omade sote ni siki morele. Owi kachekule na awo anovore iba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Na leli here wi i. Achalo wani wu ya tamao. Ariwo wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wi mwanaka ni holan opensa unu. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa tanla chuu. E niye ndo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanere ke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe mae. Mroti nakuwe.
1: Mroti.
0: Mae. Wangu ni kere tiyo avali vale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni toko tiyo avali vale. Ku. Ali avali vale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Hiyo ilori mwasha kibarakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Omalo kishabe itelo.
0: Mm-hmm.
2: Ananto, hapa basakansani wa ukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya kikowe pahe, yaki wela ya tor, tor, tor.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Hey, ananto, hiyo vano horwa.
2: Mm-hmm.
0: Pashi, ankela, ohima maswala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Owa niwe sokala si shupa.
2: Ayu.
0: Mm, kahaya mai.
1: Ama ne?
2: Ae. Kwa
1: kaba?
2: Ae, ntama atamaliki wa shitu wa.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kopira atama wawani.
2: Mm-hmm.
1: Nereda ama iperwa.
2: Mm-hmm.
1: Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi.
2: Mm-hmm.
1: Ariki wii. Mai.
2: Mm-hmm.
1: Apapale.
2: Mm-hmm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa o chivo
2: mhm
1: ikala o ile kala mahikuta vinre chumbiha iwale na sikwawe wi atithenyu yo wono anovoreba
2: mhm
1: ole wi ta papa opia yo ichirena novoreba ana wana kilela wi mai nrowe na wona papa ale nara pale mulumano no hokolowelo wani ki iminki yawo ngisuwende wo akela yawo apade amanse musi ngisuwende
2: mhm
1: ano wiki hichekesha mopo herera kinero wi
2: mhm
1: chumpi handrowe wa mwene
2: mhm
1: amwene yawo teni suwele no ipiro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: miyo ntoko runa vovara
2: mhm
1: o uta kushero hospitali yokumelela yothe newe kidiya wa uyivale
2: ayo
1: nenda kamwene vani wende ekavihero
2: ayo epiro uwe itela
1: mhm
2: he atithala to apokona mwane wo rest house
1: mhm
0: miyo
2: tumpi ha
0: amwene
2: kera Ani kopira la titawe.
0: Ayo.
2: Wem mira wakwane la. Waku shati iti. Wawane. Masini na jipatala yu. Hmm. Nigilati tuko. Wala unkelatu waku shatu warohi jipatala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherera waku shapapale ka wera nrowane.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oye.
0: Waku shujipatala. Ano kota.
2: Mm.
0: Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala.
3: amanera iva varenraya ndowe wamwene ka hina twalo khala stokwene okelo gulu mana
2: ba hindrotin ndimuleke
3: a
2: ndone teke maya piti fina ndoto u
1: ayo diu
2: ayo ndowe
3: nerke ha maya ndowe apa pale ningelo wiwa
2: mo yarana namwani
3: ayo ningelo wiwa wiwo
2: bayara niwa namwani baba wopi hamaye
3: ayo
2: Dile que van gene murimo ore acá, masin hao. Na panye pahi. Odi. Odi. Odi.
1: Apa pati ama.
2: Odi. Ih, so super.
4: Papa, oh ta mwini. Eh, ni va. Mukala mpapa hi. Hey, me to sakansa. Hey, simi kurukurukuru makuthani mu.
2: No vremo te.
4: Hey, ni katasene puya. Hey. Ni karukhasene sa. Eh, puya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Ni baba.
2: Ni mau kusana ni jipatala.
4: Eh.
2: Masditi mon level de no vriwa kera.
4: Ah, no vriwa.
2: No vriwa ino suira bao. Ba no na no kurun ranyo no pensa uno. Wanyino.
4: Eh, amune. Kosu la uresa usuna haino wani. Mwene wa... Ay, vati balu nakada moro. Kinera we, ay, kimumule. Etau, komu kwa atwa wo piera wo. Kupwene ba edi ya, kinera havala pina ki uresa usi. Wewe, leke halaka vile kepeyo. Havano toti vato, si tusa sinaki kwanjira wuna sekuriri nsa. Baba puya mi ay ko lala baba puya mi murimo la ay ay
2: te tinkare rantu ko prima ni mo gusuru nchi patala o na majemurete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we vira ni mpaka mpia ati thale na thawa ina ro mpaka ku khala open sound ha vaka heri kuna vuri ya murima retele ndepe mo ha itum mpaka nyuani wu
1: ke go tokina pa ke laga ke nona ko wiva amwene ke re ke muluma wa rwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari o chekula ni bananaka ayo awo rukunuwa e kirukunuela ne uluma ne sheni yosuela wa wako hani kopiri na mimi yocha enteva ki kae yocha ru nchekula ka ntheya ka ni banihana ka miaha nde ipiro vano awo enachuno wi vao nyakulihana miki niwo asitiana tina marudasha enakwela ndo kino thama wo wekonki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pakile ke sothene awe ne o chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha kera ka wi kuya e kachele ke pahi porque e tempo era e panediwa kere relaka Hakone ndemo wapi timpina na hiya wii. Wano nyakuli hana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja kino thama wo, kino thama wo. Kini wa warupe nsa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, api timpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
4: Mweki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Mwemesha manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela wani. Wa skerta kilo tetule wa tireita ei amwene muthiano la mahikwano i respect ukano ni miyan khala ikara ka miravo annaki titimia
2: ayo
4: mahikwana na kona ye shiporo la mwanu ni mu kihiraka na ni maino na rasuela ko ibesho haineti mwimile isasivela ya mukhalai Meshi mtiano la respect kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi,
4: muhina
2: yotama vateva mwaka. Mwaka no pensao, mwaki panyanya henu.
4: Hey, amwe ni wawo sika katu mwaka iseru. Meshi kumu karo tepo shimwa. Mika hapa kilu wono nyanyala. Wano hakupwende veli kinera o apaliki yo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kakone ke wide kone ke pe bana so sina ke phanya thutsunsa so nya huwa sa sa kwererensa sika mune etwiki kushendo wani miyano uthamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangwi wani
4: apu ya haneto e isesi mlesa elami na pu
1: amwene hakuva
4: de la mutiana ulo sakula
1: aniko piri
4: i okay okay hiye miki lote
1: aniko piri
4: wa lota we mika haka amala
1: orest house ni purono khala mulopa na njiji miho nyuma akelela orest house asimwa diale mnona nyu athanda thanda orest house ni purona ya
4: wanoso
1: ni purona njiji miho nene
4: wanoso when wa meka kakelela orest house mwa hatiti yana
1: hatiti yana hilo hiwe kana hi
4: apuya mutiano ole ya napuya
2: kamalando kom
4: eh mukila ke lapuya mutiano ola hana kitu ya
2: apite mpina mno te pereta ya ti sadi kompli nda
1: mikina
2: mno te pereta ati thala masiva ni wana ne
1: atoni ani kopri hoye amwe ani kopri ni wona ani sona chove chove ki upwe ndo wete ni yapanye awo chumu lopana mukumi pahi unungwe akhala no sulu na nawe ereke ka kone ko rest house o khala njiki mi homu lopane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogwere twili sititanele kindro over hai kanoni no ninno maya piti mpina ati itani kuhobirala mno wonani ulu vala u ayinywala wano itusi nchi empaye le tokutoko murani wani iwe mulume ke mpani mwe ina bali la mwe esquatrele uniwa maya pitimpinda mpani mwe esquatra mwe tuye sulume ko tribunale mwe wanonto ila mungulume lanya titi yo bahakanila mnawe la basulu bahakanila mulupana kanyeva maya pitimpinda na vitumara antiti mi maya pitimpinda vayendaya ati thala evinya ken pakenro rest house mama atara mpaka waiwo movakasheni movakato atara thara yala shimwalala ira yala atimakelike bira yama atimakela shiti ashimwalo rest house na vetotiti aniko biri hi nono lihamuru nyu titani ko biri kamwana musi wala maya pitimpina lakiana musi ini suwelahu makwani no wakala wera nyu titi motekeliwa Mwati makila uuni, mwati makila watata ya tani, ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina atekili wa, anti makila watata ya tani, watata ya nyu dita ni kubiri. Manuntu nyu ni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukale opensau. Opensau no mwera mayala yupuili ke mwotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya atatara jimwali. Iti walaka wera ya atawangu wogo. Nyumu ukale na musi.
4: Ya kile vile liwe babo verdade o pensão não pode mutu unyanya lelo pensão porque yo paya yo panya ana khalabo mutho o kavya na nare khale wi thumpu ya yola wi kere wi o kaona papa eh yo miss so khale ya kere lelo pensão wino atwisuwele
2: kamnona
4: kina mutokoza thumpu ya wowa ukishekura Depoje nkakulela tu wito kinanyanya lelo pensa ovala peno nya oya mutu awasa amusi okona winke semana pili.
2: Hai, narira burima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele, chuto kutu kunera hapa, miyo amwene. Na tumpu ya, na vetu na ama ya pichimpina ari ama arinyo. Ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala wapahe. Ntimakele kenroko chipatala. Mwapaje mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwogole ile topaka ila ile yowere ila. Mwonyonywa, mwontima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no tana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo le mwurani ule mwumali hiru pensawu uu. Ayo, oliva, socha. Na zirai hao tomuni tuna umumula. Muna mwasa maru usiririere.
4: Yai, amwene wabu ko lakea.
2: Onanara mwapu eneo.
4: Mkakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Mkakule.
2: Programa ya samawani yolilva en kotelava. Na wye, Apitimpina, Maria Fazenda. Aniko Obiri, Luiz Daniel. Tumpuiha, Januari Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mitipo sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: Nomala ni walahu mkipo nna na naveli ni komelela kanino oranyu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya Asina Mwane ni matela ya vihavani.
1: E kai kai wa eyo, hiyo ni Asina Mwane ni hana ni pwa haka oshkola wera ni tarihele keso opwa nela saun siri osoma.
0: Banondo eni kale ni mpanta opache rampwamwa e programa ela.
1: Ni mpanta ola onita ni waso opwa nela sa Asina Mwane.
0: Karibu ni mpanta ola.
2: So, panela sa Asina Mwane.

0: Sinana na Niasa, Nulumuna and Nyanja, Nihima Lucy.
1: A province yela ya Niasa, Mkwanyana usuluwa elapuela ya Mosambiki.
0: Eri e province ya, eri no nipuwa nitokweni, mwa e province ya Miloko, sa elapuela ya Mosambiki.
1: Eri no nipuwa no kwanaka?
0: 122,176 km².

0: sopa ka mahi ni urahu.
1: Vano, Madalena. Motahe ni ninerahu, ni kosope ke mahi ni urahu.
0: Ki pakteraka kere. Akala mahi ang uriwa, ni akala mahi ang hiuriwa. Ni mahi ala ang uriwa. Ani taniwa, agwa potave. Ni mahi ang hiuriwa. Ani taniwa, nam potave. Wala sa lobra.
1: Ni asinkwihu, narwa orika mahi, ni hala ni chapakatoko, munipuro, ni nerahu, ni hele.
0: Vaholo o hela mahao, ni hala ni kunelaka, wera sivolo e ikokola.
1: Ni tomahi ni urahu, ni hala ni kapulihaka, wera ni wive, ashito anitaniwa mikrobiu. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka ovolo.

9:42. Kaulule mwakuwirishirya tudijikanie jeperefa. Kuzeka iyo.

0: mama ke lebe le ka ha le sina
1: ni yo karo sali na triano
0: ka panye ba be go lutwe le ndi o shene ba
1: mba thunturu wa mavede eh
0: mama ke mphelo pia o napuri ke ro thwelela pi howe
1: e phire yo napuri e starata yela pa he
0: yo kala hima e iru ke thare ka phiro shene
2: o thare ke en phira yu phiro mo no phanya lo ka ntande yo na mashila e yo napuri ba ba ni muri o lo ka ntande yo na mashila
0: a ba ke ro na mashilo ba
2: ba muri na mashilo e ba ri yo muri ase
0: ayo
2: o mercado ama veja
0: eh a sina na yo ndiwa ashene
2: mio ke ndiwa zezito
0: a kala momo
2: o sulu o legario a
0: Ayo mama ka ko ha e phero e yo mi ko vika na.
1: Ayo ni mi ko shukurela.
0: Ah thuwa ni khale kulutuyela ba.
1: Ke nkhale kulutuyela.
0: Keno ke no ha e pa alti ba letho.
1: E pa alti le.
0: Ro iwo muro.
1: Nari e pa alti le ni havya ma khandi mu irukusha ni muthu mafarelo iwo na ma peya na muthu mi hava.
0: Ayo.
1: A khala matha pa hale vale khovi. Ayo ni irukusha pa ni haya ma khan ro vela vela.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Vale ole nto to wa wa unsiba na kuoni sa yole.
1: Ole no wa wa pa hiwa mpatero si bana kuo olyo wa olyo wa he patera wela wela we yoki ya wa wa pa hiwa hapa lawe
0: ayo
1: eh
0: o kunuli weke ngwe kileveli liweke so thaka saka eh a olesha
1: ayo ole hi hala
0: o mudye o hazisa lo ni sai wa phela komje uha
1: nta wa phela komla uha pa he muthu a phela komla uha ke nne mula uhi ha pa he
0: ayo vale we ranto he nam o he nam soro ko phela komje uha kontheka mama lo phela mulya uha
3: ah
0: mpa mulya uha
3: ah nto mi ga shinene ka
0: Ayo.
3: Eh, kinale la namane ka panga yo. No mate ya sina ka katela de roy shule yo mara kala pintero. Ria sinno.
0: Ayo. Hola mama hola, arokile wi hola.
1: Ah, kirimo ala wi ha.
0: Bolon siba na kuo owawa.
1: Angure ta kangwa he.
0: Pero nguria. O onero wa ole sola.
1: Ayo.
3: Owawa
0: baba. Owawa.
3: Ah,
0: obika na kuo. Owawa pa. Banto mo muzari hiwa munkala kavi
1: eh o sari hiwa ko puila munkala tesi
0: ah
1: eh
0: ele ko pio ya wihi hiwela pa
1: pio wa paro vele pa he eh
0: kino mali hola mama
1: ah mali heka pa he asi vela mthumeke
0: nto o ka lo thoiwe u ke kuma ko wane nto nka ikulu khanye
1: sampara na nmo paro wa ri wa pa he
0: ayo
1: eh
0: ayo banto ka hekini aba heka makoma so papo wani wa khala
1: eh papa ya baba kina vele li ha makoma so masinri na baba
0: ayo
1: eh
0: he apa pa ntone mwe roma hola uirwa
1: na
0: khale mahi kwa le khala hela
1: na re ke phanya ba tampa ya ruyo mwa paro bari ya khalna te si anne ke thumana na
0: waani we ka mwa paro bari go
1: a o waani we me ka mu ruha runo tu i an roma paro bari no mthuma eh o wa ba ke na ba ho waani we iwe me ke na koma sa musi aka ke na vele li hera salamu maluku tare ni ya o apa pa ya kerna ka ba ba ke na vele li ha wera ye pe salamu ro wa ya tike salama
0: ayo
1: Eh
0: ayo me kengele ku mihera wo la ka radio eteta kama wane kengele na puriele
1: tapo miyo ko shukurela
0: ayo ka kento tikelo kene mwa phonya baba ntoka tuna ko kila ti kora tene
1: anki phonya baba tu thunturu wa mavelia
0: ayo
1: eh
0: ngintu no phonya man lo wane ti wo wine baka phonya man
1: o wane ti baba tu ba
0: ahe
1: eh
0: ko shukuru mama ko vika
1: ayo ni miko thapela eh
0: chao chao
1: tapo
0: Radio Msambiki honivira vira mawani yo kale kulutu na emelia ho vante kulutu ila kino hiswe lo kale woni pachendre u okaha ko atukwene ngaha kai hali samakuva
4: kini leliwa
0: ayo
4: ndi kini rutwai
0: rutwile bakamba khane kilevele liwe ke kipachendre u koha koha wera ke mphavelo na puri kaha kene kulutu shemba
4: va aruna puri seti
0: ah va kiruna puri seti va
4: ah
0: o pio na puri iwo
4: ah e popowato ya wana sonke
0: ah
4: ah
0: Ano kahe kan sina nani tariwani?
4: Meke ni hani wa fakira Francisco Tolieke.
0: Mhm.
4: Ah.
0: Anivare sheni mawane mo na purinno.
4: o wa nino e olima pa
0: eh masiwa ni kale kulutusheni
4: miki nkala epovato wa kabalo o maratani
0: ah o maratani dona purino yarwenle ni
4: ona purino narimi haniwa prokara mayo lola amushtarata nula orwa organisariwa kala athu ha kumbe masinaya masharimuli shtani ntao ya hanle bani ntuno utikakan roko wani
0: athu kathula vanno anlima moroho
4: moro mokoni ah ne nini limaka
0: untepe shoruweriwa pevene kala moro sokathula va
4: wa kala moro e repolyo yeyo enni nini weria khalala khala ne mapupha mailia o wa thoma tupo permanencia ya ke nya ka 50 metro ya la permanenci nini weria ah kati o mokoni o na vetampe matruvi ah nini weria mwa khapa he nini mphanya matruvi ona we hore kom kom koposhola ena
0: mashanki ho makina aku wana virela na munchene kulo tuila no pavi
4: eh mashanki ho makina ani eh pana puri vetampe Baba, atuwa lava mutete muto waka chamihe ya mahawa uwira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no uweri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Nina apanyo kati uwere kwa piri wakati vanto woya raka. Mashi kampu hanyane ya manera mota uwiri hiwa.
0: Womumula.
4: Womumula. Vinya wapara omarata ni distansia. Vinya wapara onamashilo distansia.
0: Amiravo amavano anitakula saisaino
4: Amiravo anono matakule loa tiyo kihinya kwa umriesi wigwe tu
0: Kana atela tuancheno wiru kureri anu wia
4: Wia iwo kanchompa Kureke mutetene anchene ankala na shipatanaya Anurua ilatu hikina anu kuma Nave o hikala sana iroho sana de Nataka hana pronto Kia romu kia baka manera o wia
0: Atoko ene hiya ni kume weri ye mentokone na asweli ha huka haki na atoko mwiwa radu msambiki.
4: Kimu iweshiye. Nonne ke sivela ka mwiwa ka.
0: Ente pa shawa sivela sheni.
4: Kini wa ihapari pa hei sinkumela ila tu kinani i provinsi. Kinani wero fulano yo kumela fulano ya nusia rika por ejemplo kasu ya noticia. Ena.
0: Kaya ka ya kalasi masipo.
4: Masipo oke sivela sha. Oha volo nriwa ka. Ahí está Tananza.
0: Ayo.
4: Ameriao.
0: Isha Tananza.
4: Kamiwa kakeni ngwiriana pahei. Kala masipo pahei kini iwa kakena mwira ikano iyo. Porque no kala sipo ngwiriana yu mnawa hawira mashi.
0: Sipo nla yo kala nkile elaya.
4: Yo kala nkile elaya.
0: Kaya kai salamu hano.
4: Kinawe kelaka ashef o lokaltate ya peneti.
0: Ku, va katamele wa ashef o lokaltate va.
4: Kia roela mwaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapaheshi humaka na otene na tuwala mkumunitate mumu. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
4: Kino utika.
0: Siso yete salama?
4: Yete salama.
0: Aima.
4: Kia vekelela, yete salama.
0: Oshukure.
4: Amina.
0: Chao.
4: Chao.

0: tokoene to kovela weta vanto no pia va
1: vanno ro pia vandira mwako vanto va vano
0: io lo lo lo
1: kurile tio la yo wewa kathalo khulu
0: ayo
1: na he
0: ayo
1: khala ya to thava vanto na muthola une puri kurine tio la
0: va tio he pa hin pia tu tene a twenchene oni pia
1: a tu otene ni pia va
0: khon la ba mwako la
1: nar nar khon la ba na ko pa chiro la ba
0: oni shai wa mo
1: o shai pa he va na kai mota ye sindi ma pa he
0: ayo
1: o shai o shai ya pila na he o khulu ya pa he
0: o khulu mphaka ba wokhala
1: o wokhala wokhala
0: ntu ba paru ku mana tsawuni mutu ni sai
1: o nu moro moro le ni ntu khala were kina ku mota mo limo kina ko heli ta khoi chikan chikan jani nu moro mo ku mana hi honto
0: ayo kun khala na kuruba
1: nare nare e nare
0: ha so ni kuruwe ko ko pi ha ino amo
1: roka ni kuruwe ka tu
0: ayo ino ma sisin ni khala mo
1: ma sisin ni khala ma ja pa iro ha tela
0: ayo
1: roka le were pa tu ya muluku ken num poto mali ha tu muluku
0: ayo
1: nge khae pa
0: ayo
1: yo la ba mo pi na ni puri ba
0: ba to te khumme na puri yo ba
1: mo to khumya na puri la ayo ma ha wo khulu ma ha wana ya kathalo ba puru ne ala
0: ayo aha masivan ka haya ka yore ran thapela ya ana puri no pi
1: ana puri na thapela ya te program ya le le la ba ni phanya ba ba khala wiri ya khala shil pana la waran sei so so ri pela le ala na mutako ale mpare mumu parovara ka wa khale na na ba hi na yembe ayo
0: area me ni muiwan
1: banje na ko moto ngi sele program sawe ate program me ole birbir rate birbir kama wane ai kun ki sebela khane
0: ayo
1: masipa putu vele khan ro ki sebela
0: tani apha vela u ya ba hin rumi hiwa
1: de putu vele le ka phelo aba ha amara ka adu se se pashtao am phaina ma thale no ka thula ba no ano we ri bari banli ni
0: chene na ore mama
1: le muru ru thayo ten pa he roho ten awere
0: ayo
1: ayo
0: ku ya ni mi rom thokelela
1: sebene machinare
0: ro wiri ha papa
1: ro mo era hi ha de to re tapa hi wa phanye aten sur karo ha de musili wu karo ha lyaka ya hi ni ko permiti ana ana uri sa yo
0: ayo
1: a ro no ora kamel spiritale paro
0: ve ora kamel spiritale ba
1: suri ba ka ni meter sento ve nyanno pa ho
0: am sur kana ni ra phanye ko wi
1: o we ne yo le ba ni ta ni le sha makala bi ro machine wu o mula po le sha bo ilo ha kala moro ni re lo ha mo ton ter nya we ita ruaka
0: Ori namalele mo
1: Ori namalele ori namalele O venya pa ru murie soro thar strata pa ro namashilo bankale distance ora kama
0: ayo
1: ayo
0: ah
1: lavula no temwa ma spiritual
0: ayo ti thialela mama wo wirwa kinorwa bon
1: no kirna ratim sambik ah wote wote kina meni hera ko salam yo bahe sampento bahe
0: hera ko ma bonyeria
1: na ren kina bonyeria adu sa sebastiao ana kaneliñu lukaji italina
0: atukwene vanto ni kuruweke na mukuruwa wiriana kansipo na na putu velu bekenlia ya
1: koshukuru koshukuru na kuruweke
0: siso jamal afonso mwira murumi ha kansipo na putu velu ni bekeliwe na atukwene airwe alaisa
1: alaisa
0: alaisa siso no shukurela

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli ha huera ne mpanya ne yalelo onapuri msiba no kuma wariahu ni horo promosa onipanya ne ya mlopa na mosa una kalihera na munjene enapuri lela nno muhina wo panya kamaka wo tumaka yotuma ya mureri lwaye atakoni kaka kai hali sama kuvani
1: osheli wa kai hali
0: takani bakani sina naye
1: profeta Eusebio
0: kaya kwani no napuri no salama salama
1: salama tukajinwani u
0: bakani bakani nikume weta pasare ni panya hudiela
1: tiela
0: ayo
1: so kale kina ku khani khani khani ayo
0: masiyo kala motu kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ro he panya yo panya ba kompanya to napuri no
1: hata kompanya to
0: kompanya
1: na hata kompanya
0: masinyo muyaruwe munapuri momo muri mu romoro anga heka
1: na hata kyeruwe momo bahi
0: Wawere na yesa isa isa sao paka kamarota anywala mnaka lihirana munchene kongwe havale seleste mwini muntumi hadesh kilu wakala msoro desh kilu ma?
1: Nata kukanle.
0: Ah kukanle.
1: Ah so seleste bahi.
0: Ayo kini we havale kongka labi nsingu kilu?
1: Nata deshi singu kilu.
0: Ayo. Kini we havale isapau, ishkova, pahi, ala supeluila kempewe kempele uiwe ha kapaniliwene. Ela muhima gabi yulu palela spadila
1: yulu pale kinzi yankani osinku
0: ayo
2: ile deji
0: ah teshi nan senso la
1: eyo le sheo rupanyu
0: ah rupani han senso
1: nele
0: mtunira wa berwa mine pa na na le shona tu shero ne tu sheria
1: ayo hadienno
0: ole somo
1: ayo
0: e
1: bateria yankani 150 yulu pale 180
0: ayo
1: ayo
0: ah ela 11 teshi ka heri 11 teshi
1: ayo 11 teshi ayo
0: ah eh mano Oni tumihua momo nileshe ni alufeneti.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo wakali hera hiti hana le. Arnana ya arnana ya pahe parwa pahe ileshi ifalarta.
0: Ayo.
1: Oni
0: tumiha leshe momo iposholo.
1: Aa.
0: Vae posholo ye lela sisa sae. Enkala kabila.
1: Ye ndoe kalampute kwa ye umiria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento.
1: Aa.
0: Muhin tumiha mashata.
1: Nata. Gini tumiha sokro aroke malela.
0: Aro mala.
1: Ayo gini tumiha.
0: Asi mwini tumana ni wapahe.
1: Gini tumana ni wayo.
0: Amu avan wanchene ya kila tiki mutetene. Kulutu sohi ya nasa mteko kufanya pahe. Miyo vaa nkinkali heruwa minki mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kubwela. Kibahue akili mani kunano. Wira pampenye makila tini. Puro jine vale mtumia kema kanyo. Vawa vawa pahe mpaka pia tembu ila pahe. Ah ni kahu kahile liwa ko bete se rite ya sene se ye ore pa kana mura hi ho ah ke venya kirwa kina kala tumpa kha ke ni shukula kha mbakhani
0: ayo amnera ya ka gabe mbaraka mtekola
1: eh ashu kini pia mushkin zianu kiren wa
0: holi malela ni ho
1: holi malela
0: ye ko muhin tumi hanyu mkhala mamureta pa hore
1: na ren kim wor ho wor hene tumi ha o miseria on thoni ro o miser ki puratu nile ke ro mbaraka mteko tu ayo wa mahi khali kana
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo va ni nkumo radi msambiki. Na riyo kumihera nilaka radi weteta kama wani. Ntokani kanlo wera ni panyene. Opurola mulu paluola mumwira nyunako sono chele. Woko masano kala wera muna kalihera na munchene eno.
1: Kwa shukure la wanjene sha.
0: Mao ikuwama sika mtu mihamu.
1: Na hata kandu mihajwezi leshe. Ntereaka leshe ipokisa ora isu. Tempu kinako pahima she kikilesha. Nile elu pahim. Kinira kubwela ka.
0: Amo kumele ni luku.
1: Na niku kumele kumna kusu diyole. Wao roka hii horoko roka horoka.
0: Eviti ukamana sishtiri hamu kisi vela.
1: Na hata njina sishtiri ha.
0: Ayo miyo kiri wa shukulani mlopana kaha kini radio motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Enosi velani.
1: Unakisi vela wanchene sha.
0: Enosi velani mwaiwa kesheni.
1: Ya program lele wa shukura retelo kisi vela wanchene.
0: Unkumi hera wama paraka melu naikali.
1: Ayo kisi vela wanchene.
0: Mwamusu wela melu.
1: Kini musu wela mashi so. Kera kini musu wela si.
0: Motoko mweha.
1: Atoko mwona Atoko mwona
0: Kita nasi velalan mahu, mahu musuela, velan nasi velan program ele pahin.
1: Engkis velan program ele, kalau kau beran ini permitiri, wasuela retra, harus kita lihat hisuela hidup sahio. Ah, na di sebab na total amran luar suela ber, oh aku ingin harus kita lihat.
0: Ayo,
1: tiwara erau. Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu kena begella amama, ah kanle amarapisku, anaka, amaraka. Ram tu tena pahin kali herana burilela.
0: Ayo siso mulupaliaka muhaleka makalihera kana munchene
1: kwa shukurela
0: ayo shukurela
1: kwa shukur dambe